0: Unsuchik no lak angel ha kuch penenkel chishkuats barrati ni kakwa di ka Dios at kwasat kwitsin at chapila abinel. Rel ipukisibal atin estereo felicidad. Sa ilcho lahil cho kere mis amados hermanos y hermanas. La hermano Pablo nagulak kuchik unsuchik ambal junta ka rati ni kakwa renak chikokain takakwatsi sa hong komonel. Nakataw ratin ni kakwa di ka Dios sa Evangelio de Mateo capítulo 25 versículo 1 uta kakena rival amados hermanos to sali versículo 12 amén naschichu hukain se shkabali Dios chukobeh Dios kaholbeh santel musikakela kwa bibal chukain amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite y sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardando el esposo, cabecearon, todos se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí, viene el esposo, salir a recibir. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien y a los que venden, comprad para vosotros mismos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, chankiru, amados hermanos, na hebli tuqisha ina atinak hun halko kil ru atin chirish. Amados hermanos, ratin di Dios na kye, nakli tuqish, malakli belomeh haan ti kakwa Jesucristo. Chanchan huni belomeh chiru lah pabanel. Haan na kolomin ke, haan na bersin ke, haan na ilo ke, haan na kolok ke, hokana chanchan huni belomeh. Ain hun halko kiru atin. Na atin akirish tuqish. Ani hapa tuqish an? Amaus hermanos hanep chishkunil shtanemit tiqakwa. Ani hapa tuqish hanep chishkunil nika shloqon di Dios sa chishkunil shbena ruchichoch. Li tuqish amaus hermanos nakhpan simbolizar yoche atin akishep lahpapanil liharup akitioke chipapang. Dicho que roi meninkil kulunik li kakwa. Ana anna shbanku comparar li tuqish. La atmas bien na kanauk arun na el hunak li tuqish. Amaus hermanos, karushk angeleb li tuqish ain. Li Biblia na kye, amaus hermanos sali 2 y 5. Sali versículo 2, 2 sali 5 na kye. Karushk angeleb batuqish ain li lahep si tuqish. Shkul bal. Li belomeh. Rinak te elak chishkulbal li belomeh. Nakakiretal ati na kubayak chidishkil hunak dikwing nakhtsama li rishakil yosh manungkil nobyar karo na shma li tukish na akwan chishkompromis na nagkakosla nashnaw na kakamambil nashnaw na kwan chiklish sumatin onke tomahi na sumla chisakal pero Kwanchik par na shik. Likwin ka na shik chi atinakrike. Koh kochis chol. Li tuqishan. Pero karon es mano, de repente lisbelom malakli lisnovio nasjere naklain kulakwe. Tingkolong kain or, kain kutan. Karon es pan litukes ha. Kere tal karon es chanrus joan ko naklitukes. Litukes li nas manom nas chinatikibre kwal chakaliro nas kelist ikrachires. Chena os nas tikibre hanarah mas naktasik chorish sumatin chirish. Arunesh bandi belo mekhna rela kwal chena os nas tikibre li reshaqil kuna ulak chi mankil visitar ana saho shol mishbelo. Entonces amados hermanos hokaan arunesh banu li ishqa naknagulak li sumatin chiruluanin kil balak chi atina kriken tento naklito ishaan na el jak chishkulbal tira atinan kil naril nakjor chikulak haash ben kwa nakchal chikulukre nasao se chol chirilbal porque tiyo chikulak li sum nakchal chishkulbal. Entonces hokain na atinak chirishkilep lah pabanel amaos hermanos liqak angel lo la pabanel ash kulbal y Cristo kulbal pero chan kiro nagtakakul angel ro naglaot katikipkip ash kakekun retalil chirishap litukish nikish takip nivel chinaos nakikoton sali raqep nikish kachirishap porque re nagnasik choli belo mech chirishap hokain nakwitakamanu lo la pabanel hokana ka ay hun halkokiru atin. La ola pa banel tento nak tatiki pich chabil. Chan kiru tatiki baki mag usla nak rikin la kwak likuan chakwish. Inka, rikin man la juam ating herman. Tatiki baki rikin chabil atin. Chabil na lep. Chabil kawusek. Chabil ak chiklat yung mga manuhum. Jokat kawrisin kilagi istikibin kilagi preskul bali Kristo. Hanaan na rakli Dios, o kanak na adinak chirishep li lakheb chitu isain, kwan si chalalil. Ahora bien, wira ko adinakot na kakeli ehemplo chirishep li tukish li sa naknashkamri po nak. Kwi hunak li sa is tsamang bil, maang hunak li kwen, pero naknashik li belomeh, tishtaw tarak na kaan li reshakil itiyos tsamang kil, tishtaw li ish kaan, chimuko shtikipom tare tsakhirish mungkono koton tay shchabilal kunash teta li rismal chimungkono shnaw tay shabising kirip karuhon ash koshla li shli belomek nak nakakoshla karuhon ash koshla li kuyin taril tawla ichimungkono el ta chakchish kulbali sh belom chimungkono rakhta ati nakrikin karuhon ash koli li shnobya li ishkan hona raho se shchol hona ash koshla nak hankana shnawsali liis ka ang chalok na ating ap o na kusla na king ana rah kin rati na mukusati chol buken o na raho chol belomek kokain na kwi among sermanos lahpa manel rikin di kakwa si lahpa manel ning ana snaus di kibinkilis yu am chirusay kangkali kakwa Dios marehaan ning ana kanap sumanukiling kaus. Marejo na si Diyos man kisigir si kwanhik kama si kwanjak nakter. Kunaktaak ulong klibelomek haan ikakwa Kiso Kristo karuti si tiyanak na kakosla. Naktistaw is Diyoam lahpapunel si kukaanak tsakiru li si Diyoam li si kwanhik. Mahona sa si Chol. Mamin ating herman. Haan hon na haroko si Chol hon na tsektana hukanak siwsiw misamaw si herman. La ola pa manel ahelero na katikip-kip rikin chabil kwang chabil kausek renak li Dios sak si chol naktaril likat yuam likat kwanghik hokun ralal kakol dito kay siya incha na chis el versiklo 2 y 5 disk angelep re elk kulbal belomek kama sinche nakunak li sak isk amambil chmangunak li kwen nasnaw na kulak relish nobyo. Ah, toh nakakwi kwanjak ak eljish kulbal. Nasako sa ishol rilken. Pero, arun ishol ikwink nak narin ako ano ushre? Nasako sa ishol damyan, umas ikin ishra, likushakil, mas nakin rak likushakil, chan chukukay, mas nasik ishol dirish. Pero si li ishk, rilak josh ulakik lishbelam. مقبل چی کریب تا اوک شک چی نا اوک سلی کسین مارش مقبل چی رو نا اوک چی رولی سماتین ایرا سان مکو چم پترو امره آتی نک رخ نرخ لیش بیلوم رکین همانی آن کانر نو آتی نک آنه نو سارقی اونا رحو شولی بیلوم اخ اوناش چی نخ جنگ آنکین را خو که اینش بان لیپوین کمان سرمانس نا آتی نک چی ریش لحبا بنل سی لا اون کانا کونا چوک رکینی ریوس مره ایل کچی نقابانو لقا کوانا نا چوک رخ رکین دیشتنمیت رکینش کوانکیلال نراغ راش کبال مسا یلا سرا چون پر لات ریسن کل چی کاکویب نکابانو مقبال چی کاکویب نکابانو ایدهو سرمانو نام کو نا چوک تا جوکت کنی کاکوا لیدیوس نراغ کانو گولک چرو نخو کان جوکو لقا کوانا سو سی چول قریل بال لی رلاش کاخول نقوین لعون کو نا چوک رکن چنگرو نخو کتو نخو دوتو نا چوک رکن کاکوا آنک لات siempre tatihok tatamata ang kiril kakwa tatsik kaish lokal siempre en cuando la atakwa bili ratin ni kakwa Dios entos narang na choka chinacho pero si la ating kachin ni kakwa kakwa bi ratin ni kakwa mare atinak chinangkat ok ang kakwa iti predikasyon mare sarak ik chinangkat ok pareril balchika celular chokat ay de su hermano chanabak nakjokat isinkilaki rubel ruli kakwa di Diyos saan na nachokrak tukin haman lao kwanak lao jik nangko nakto rikin di kakwa mkwanta li Diyos kwank na nakto sino kilao mismo nakisikip rikin lokali kakwa Diyos chan chan nakishkak eh huli ehemplo chilish hunak lituk ish kwi hunak lish lituk ish amang bilbalish belom pero nak nakulun lis pelam kung kapto is kamagisbano ninyo in por experiencia kung nakshakil sa mga bilchik narin nakjos chalik lis pelam kung nakshpano nas mukrip ink anarach ati nakriken na ati nakris pelam riken pero ink anasume kung nakchilisa na kakil narahos si chol ay mukun narah ta kamechiko kamaan shkap na kamarik ini kakwadios misamaw sermanos laolah papanil sila ating kachik sa hachon marinig kaya lahonal kachik sa lahachon kaya lokal di Diyos karo jokat mga jokat ishmanong kiray li pastor mga jokat ishmanong kiray blak angel jokat kachmala kirik ni Kristo Jesus kachala ka kaya ating hermano yoche ko sa ikangel di Diyos yoche atinak ahora bien chanro likwang nakhtachik chikulbal ahelero naklaat tatiki bakwip narah na siya naklaat kanap is manong kil titik kanap li khosil kanap li pletik kanap li hubukib kanap is nimo prisingkil akwip napalah pa ako nilang nakwamas na ulak chiru is nimo prisingkirip jalrik inak kwam bayak sorbal na siya nak haama hunjik hokaan jalrik inak na sinaw bichang jadi kena amau seman nak kau bak josh ni mau bersingkir. Inka ating hermano silat kat roksil Dios kecik angelak permani mau bersih aku berkenaan sino ke manus angel Dios cista acol. Porque sing anak kecil ni mau bersingkir hana en di josh si ok masih cang lah pak manel. Okan ating hermano rena klao no nak ok berkena kakwa si kulbal. Entonces katikop ang kip di ken chabil na lep linashkeke. Hanain na rakli Diyos. Karusis ko li tukay siya inakti li Biblia. Li Biblia na siya mong senmao na siya rebis siya kusha. Yo, chak siya bal kuya chak li belome. Sa akong patil, siya kwakli di tukay siya in si la kaip siya. Siya kwakli di tukay siya in. Udi ho, kwan kip bakwi siya al siyam, kwan kip siya aceite, salish kandil. Udi ho, Juan Kebes Candil, pero makas ya al chisa. Especialmente a hermanos la ona canaburu li candil, na kwam achos de Dios kwan chile energía, li luz eléctrica, pero hun shil maka. Solo candil na oximan. Na li candil ta butis ya al, chena os na kel shamlel, pero na kno oso kachina chi, na moy li shamlel, na oxichup. Kamaan si iskule tu isa incha, ana ina chile halhokiru atin, chirishep ni tu isa. Kau tak mau semana. Di hubungi kau dengan Syam, che kwakli che keretal kwash al shamab o che kochish kulbal belomer y mientras chan hebli honchol li hok chik mak ash al shamab kwan eskandile china kwakko rakwe eskandile na kwahoshin eskandile per chapan mak ash al chupcho karuna rakhna elain Amados hermanos, la hoy tenemos que acuar a gelar una claot así que con que Dios así que sentir música. Rena canta oxígeno, tishkoho cachol, toshke chibichan, o tishke canale, toshpan tanchik ta tishman tomar control, rela catyo a mis amados hermanos. Así que más con que le acuar, nabal nos para querer. Ah, pues la en toca que nos impaban arranchen con que Dios. Ya. Ya, nakaransa chakli kakwa. Li Bible na chenak na atinak chilis kundi ochochan. Kundi ochoch bisumbel sa. Yam yo. Pero nakskere talatsama kachilis na chan school. Kolong wichik, chuki kuchik sali ochochan na rich na osna yam baksama kakwanchisa. Koos kambalish kumore na tao kuchikaran. Karun na rahna ele. Angel iruna klaot kanuktesili kakaush likam dekin kwankili santin musikeh. Kanuktesili katyuam dekin ratin likakwa sa likam. Kanuktesili kakaush rikin tawaru ratin di Diyos, solbal bichang, tawal linchabil na alep, dinaske ratin likakwa. Tento ta kanuktesi, kasik kwankili santin musikeh. Kwanakwi kuken chanhun di arma, hokesh masyat nuhak bichin. Ay, pues la enchale no chimpaba. Acuanas que ya. Pero Ángel Rusik van tan octesila cuam la caos de que es cuan que le santil música. Cauta maus hermano. Li vive en ache, nach solom le caqua. Jere, matal majita min que pama. A croquet pama, se dice a chola gel, hasta yo que chipan un kil tan kil caqua. Que cuac, cuatzocriquen. Pero todavía en ache le caqua, eh. Ma partes el. Tohte kul kohom en kile echo, kwan kili Dios, tohonak at yuk. Karushe skul, karushe roibene, sherobene kwan kili santil musika. Arena katawrunak, ahele runak laota kasik kwan kili Dios, renak kwan kametsew. Kauta maus hermanos, nakunshil, li solom ni kakwa, tohnike rahiru li kwan kilal, tohnike rah kam sing, toh shik nike ilok, porque toh mahi no hanakep kins kwan kili Dios. Kamal na pa manel sa li tiempo na kwan. Ah pa manel winaktakwilan, pero toh na rah kamsing, toh na rah tiyalok, ay chapayak ta kwan tinesh toch hong, ning eho naklain lain, bay kwa ting echanchi ko kay. Kawut nak nakchich kamal ikuin, utah pa manel. Mungko chan nakakwakta, porque toh mahi no hanggat halachi tsakal. Sik shkwan kili santil musikeh aran takwil naktathal muko kamsing tachitak osla chimuko chalok tachitak osla chimuko nimorusing ip tachitak osla sino ke la kaoshik salihona laan kabash lo kali Dios wano ki predikar bichang lo oning ating hermano y hermana kaya balip chipapang kakwa sakwitin anina panunin anik okhmetsev lihunghung haan shkwan kili santil musikeh hukanak nakje likwansh aseite She el chikulal belomer. Ut hebli maka eb aceite chan. She ko. She spats re hebli honchol. Ke mak bayaka, he kamak bayak ya ali kasha. Karush chere. Pinka atyok lo kamak chere. Porque se trak el ke mak a chike to kana ma se kamak chan ro teta ver. To ho sa khona la she chere tan lak mak a ya shama. Karta kul mak sa shkolonik li kakwa na gakoshla. Ana kwana balah pa manel nak takwil. Shekil na kilakon ni Dios na takwil, pero mukmu chak shmak shmat. Wanch ikcho sa li hopet yung et. Ng anak sarakik, anak kiri il pastor, karcho chishpanukil, porque il pastor mong kumak aliru aran. Pero na takulong na kakwa, aran takutong. Likwans kwang kili Dios diken haan, linasik li Dios chitsakal, haali tashik rikin ni kakwa. Utaran na balte iskere tal toko aran te iske tishman reconocer lishmak Ana el nak magash ya shamem si iskere tal nak magash ya shamem Na balte iskere tal nak kwanke pe ispaltil Te oxtiepan nak la enkya lah pe kwi kwan hunin paltil rich encha hunin kwaskwitsin Tokoy manong ko tsaka yung reconcilio. Tokoy anak ting sikli Diyos. Ya anak lai sin palto. Tokoy aranak si tamang reconocer per mag-aadyo konal ating hermano. Anay ni konal na siya li Diyos naklaat ta sikli kakwa. Konal naklaat tamang reconocer charo kwan kat sa latyo. Matyokat sikbali Diyos sin sa latyo. Kual usrak naklaat talo ni kakwa at sisa akwam sisa lakaus. Hermanos y hermanas, nakshishpats ke mak biyake, kwanas kosla, salihun kaplal, kwanak libelomeh, nakshire li rishakil, at yu salikulto, witlaat, nakukulong likakwa, at yashokpal na, hindi siya kakwitsagwis, matingting kolek sa agaba, chancho ko kain, umalak li rishakil beh, tiyala ay laat, naktatsik ting siya kakwitsagwis, chanre li shbelom siya ko kain, tokobruli ish likwent li nakshir siya ko kain, Likol baib mukunaru tatas takol halansa la acik sinoli kakol bal cikahung kal tento takasik. O kan ating yerman la kok al tento nak tesik di Dios tento nak tes papi kakwa utte kole tento nak tes ju amira ating di Dios cikahung kal. Arin mukucote cia anak ayam sa iskaba hung nakwe takole lukung kaplal ingka. Jika hunghungkal, akhir doon naklaot kasyotol kamag, kapag di Diyos, utook si stakingkil, kasikak, lisbehel di Diyo. O kanak na siya misamang sa hermanos, na siya iskeretal, siya rapi, ay Diyos, mag-aat sila ka sa itsingkep si, siya ko, chup kirel ka siya, hermanos, arin na kikeretal, nabal na nakwan, Diyos pa man kilikakwa ng takwil, pero mong kunakalata. Pero tinkya ko hermano, mientras que la otro kwan kosis mena ruchyo, to nakel kacho am kakwa, ahel ru naklao, kasik li Dios sen chale kacho, kasik akli kakwa. Nakchukip chak chis sikbal, di sya aceite chan, mientras que nakskolon li belomek sya ok li kwan kep sya aceite, malak li hop chito ish, li kwan kep yo on, sya ok sa li ochoch. Kak sya okan, sape li ochoch. Mientras que nakskolon li hop chik, Shekolon liho, karo siya okyebal. Kakwa, kweko, shokolon, lakwan si kawrisin bilochik, deli o chocho. Hermanos, karo narang naeal na kriktets apel sa chocho liho, di prepara. Nga kere tal na chira atin ni kakwa Diyos, arin, ngu kanaakta, kwan kong kanaak, barkwing ka tao ka, elk maajik railal, maajik chakilal, mahun taula karan. Aran ma kung kuhate oklah mag chan. Kakwi ni kesi kwaru li Diyos, ni kesi loko ni kakwa, ni kesi sik li kakwa, Diyos, ni kesi banuko narak li kakwa, hana bigte ulak karam. Mientra ke nakse ulak li honchol, kakwa kwe kosho kolon. Inka ni na weru ani hesat, wal rara min kilain ating hermano. Ay ning anakman. Inka ni na weru, lai sa manu mausilal. Eling kaksis na kikuchan. Mientras que dijo yo que sa saich elegil nika kere tal unak li sumlak na kwan marail cho elegil tabi ha na cheka kanak chena usel hasta par kon kep li invitado ke chuno shinja sa mesh saib sa cho karon ke skoli masta na nke ulak chimu kon ke oksik ta sa saich beni mesh sa unak li sumlak ta sa shin kat chiri cho cho na raho sa cho la Ko kanta kulmang sa kulnik li kakwa. Mientras que li kwan kep si kisali ucho chan sakib si chol cho kachinin kayin chibichang chilo kuning. Hao ti kwa tekanak si ishbek. Ta kwan kjabak. Ta kwan kamaw sa hermanos ray cho lehil. Ko kanak na siya. Sa kunak si chat chan. Kwan kay kwip si kirisyan. Kunak kwip ta syoke halah pabunel. Lima kwa pabunel. Ta kanak. Kere tal hermana. Hermana ishko. Marela at ang kaan kakwa sa kitpal ni Diyos. Marela belom na siya sa kaya sa kabas lokal ni kakwa. Pangap ni Diyos, sikli kakwa. Takila sumatin. Arutatiyan na tagwil kulun ni kakwa sa kakwal maani chikchakat. Utain siguro takulman ating arman. Takiretal maani chila sumatin. Basko, maray na kakusla na kikorik ang halais. Inga, sinukita sa kaya pa ni Diyos. Arutak ol sa ako nalang. Tatok si Tiyabak. Tatok si Tiyabak, pasko li sumatin. kamana kuit iskoli kuin tiskeretal maani chiklis risakil tiskat ta ox sikbal mais kausla nak mare khalan kuin tistaqi in a sino ke koloni qaqwa ji shokbal korta tiskoli kuin nan ka kosla ta ox tiabak aran si ta tiabak porque kai nak chiris risakil pero likli problema ha kain a na ke sik di dios kuibal Ángel era una casic de Dios, mis amados hermanos. O que apacuil calal cacajol, tentona te cicle cacua. Porque cual rara vinquil, litachal mojón, se ven link a la cicle de Dios. O can amados hermanos, quere tarra tini cacua. Lidios en catra, lidios en catra, checajunjunjal tentota cacicle cacua Dios. O can na que bococle cacua, manas yesa Isaías. 55:1-3. Sikli Dios, manchos rey le kakwa nakwan, amaus hermanos naktok jojokat, porque nakakshat kam chikan chattak achik solusyon re, maak achitarak. Amaus hermanos, anay ratin le kakwa, joko chirilbal na atinak chirish lahep chitukish, pero haba na en, yo chi atinak chirish lahpapanel. Chikish laola lahpapanel, li nakalokon di kakwa Dios, haanong Ngora tinal Dios. Una kuibini naklaat kereta ratin ni kakwa. Ustah naklaat tasik li kakwa Dios na chon ken ni kakwa bana reconcilio marea hachoma kir ken ni Dios. At yu sik li iglesia evangelica o kanchi lo oning o kanchi tihok o kanchi rabin ki ratin ni kakwa. Porque mungo nakanaw tel katyo amsh kolnek li Kristo chisep ating hermano. Kolong kre li kakwa shokwalish tenemit. Hokan amamos hermanos sanain ratin li kakwa Dios ningam salatua. Salakwa bibar, salakung kaplal, salakangel, barkwin kataliman, salanegosyo. Dios siya sobtisin kakwe, unakwe mininak lahat tatnachok. Mas rikenik kakwa Dios, sik hunak li iglesia evangeliko, o kanj pa ang kili kakwa. Kasik akli kakwa Dios. Ingkana kanaw li katyuam, onke to kam, perkwanko rikenik kakwa, ot seguro. Kasimatan ni katyuam si kunalik ating hermano. Nagwakto siya sa manjusin kiril kakwa Diyos li atin ay manjus kakwa hanay hindi atin ni maler. Sa shikip lakwala lakakol atin namit atin Diyos di chapil habinil reli puktisibala atin ay Diyos. Chakusap si siyap at kakwa chikwilip siya Diyos miyo lahat ng kanaw charong kaya talimahay chaku atin Diyos. Aman at kakwa, din sa ama tiyaku naklaat siya't kewak siya nalibib, siya't kewak Diyos miyo, lis na wumep, telis kausip, liramep at kakwa. Marikwan siya siya ishkat siya biyagukin, o siya akta siya k Diyos miyo, siya suikta sa lagangel, siya okta ko siya kisi, big, manungkil ko na kulak siya kula at ating Diyos. Mancho siya kakwe, hanayin lako ating kakwa, ning kastisit siya salin chol, o tlaat siya't kanakrikinip lag tanumit ating Diyos. Ut sa kusot siya kwi lilok lah kang halibal. Di chuchi kamukre la kwatin tok salinahe. Salinahe, sali tok parkwin ke talimahe latin mit atin Diyos la kwa lalag ahol. Banjo siya kakwe at kakwa. Anay la kwatin ng kastisi chisalin chol en el nombre del Padre, del Hijo, del Espiritu Santo. Lokanin bila kabacho nalik atin Diyos. Banjo siya kwe. Amen. Anayin di atin amang usirman na kamalir, Diyos siya sotisin kagwe. Anayin di atin nakaistisila hermano Pablo, paaw, chisay, chol, nashkam di atin ay, nashman leer atin ni kagwa. Kung nagkwibine, naklaat sa hunak li kunal, na chorik ni kagwa. Sik hunak li pastor, rena kaan, di cholop siya ku, chan rush kebash lokali kagwa Diyos. Diyos siya sotisin kagwe. Utok sa hunak sil kunal, si Diyos nashkele katyuam atin rarukil hermano. Hermana, lahat ni Chabil habinin relit puktisipala atin na in, ut ko ako inakyo at ang angkil, kamana ko inaktatang ala radio, renak si Hukan, nakachilokip sa angkilik ako alika Diyos. Diyos chika na kayo rin. Amen.
1: Tos alinim la teramirt, poptum pete.
2: La el

0: Jeblicután, hermanos, a Jeblicután.
1: Wakib kutan kik ang helat likagwa, isyob ta si shkunil, likwan sa ispel rujitot, ho akwi chirulito siya, sa shkuk likutan kihilang.